pangaditudin namut kemang teh kakang semar. Nyeta pajarkeun teh cenahkeun ngubaran emak padahal bapa teh can balik. Asa teh kuahan teh teh hirup nepi kaki ngimpi naon penting tadi ai. Aduh. Ya ku Arjuna. Jaba diri saksa dicabok di tanjung teh di siduhan beungeut bapa. Tobat. Diludahan rarai. Leuwihan teuing dunungan nepi ka kitu kakang semar. Kabina-bina teuing nasib bapa mah.